Ulla ganyukut tungasanyurong migiti kulak tusaksawruk tildego CBC ukiok taktub na rautingago tamanga ikarong ni ukaktiw yung atobi utak ulumi lisi anaverpiu ininga nilaw kaklunga nagkachawruk luni July 27 sagkaro 27, 2026. Tagba ulango yok tu saksaw na akto. JP tinungak. Tu saksaw katak mat pinaswa ko si tama ulut mi nagkadyaw rang ningan no. Tu saksaw na akto ni. Tanaro si Burak Tibu, John Main. Kanok isumagiyak ang mga at katimayak turong ningan no na rang nakilutigot daw. Piyagir si Marok Patakiyo at Anok Pakawi sa Aglup Tok Inuk Chitulo Kaluna Chitulo Pibalay Rikikat ng Nakhluni. Tunga sugiti kulok tusak sa urok tilago CBC ukiok taktub na rauting agun.

0: pinaswago si Tamar to sa kataktak ta sita na kulikot jay pitinungak unika katang mat o lumiuyok kanok isumagiyak ang mga nararang milabo.
1: Nalunayak daw ya hagarak pata kalunat sunaliman ang kakal to si Magutingi. Aulat sinak to si Magutingi lo nunakakasimar piyum na utingin yuling arunik. Takumanya itu nak keluwiluin. Tapi cakap cakalat yang nak piun nak tahu di cakalamik. Pijuti ilaku tak sudik piun nak dinyolingaju. Ilun nak dikasat cak piun itu nak tahu gerak tu. Takumanya itu nak tahu lutiluin. Sunatuinnya piun lidi jauh ngaku dibinyu walat. Nuna hak kasih marunut. Maniau hatta simam mata. Hanugul tuin nak. Atau hatau di Yulegut dengan di Leonid. Dengan Kanada berhubungan dengan berhubungan di umat 1950. Ini nyerah hatau di Sikuti ini. Kanada nyerah nyerah di Sikuti ini. Allah ini nyerah hatau di Nungmik Piyunau di Takti Tau di Tanya di 1960 ulang makisiani. Ini nuli temannya nyerah hatau di Sinyuk. Atau dihang niliyat sabdikin niya ngitok. Inyugi agalo katil yung nirwakti. Nunamil yung angiyok lo agalo mi. Siyam mga bihaksudir kami. Piwalikot itakta daw. Wutingit. Ipinat sabdikin niya ngimata. Inuit. 1979. Gulikat ang makisiani. 112 ukiut. Canada o napataw lang nivininga ingani. Inyumik. Nyerwak tau yukhariwiliyok simayok, Canada pihariwiliyok binganot. Inuit nunangat, larumitaya urumi nunayit, angiyok ragunak titualuit, kikadok tihatsiatuin nao simangilat, Canada pihariwiliyok binganit. Nyerwak nilrikuti piusingit maligak titao ningilyo, tungabiliyok tau simamata, halunat sunalimanik, angiyok kakaldo bihaksudik. Isumain na kayo tigi si mamagit. Piusin makaliyo ko tigi tsugit. Nuna hakka si mayo, pinyak na kayo tigi nagalat ng itanginot. 1982 mi Canada, pihurak na dat sa katalo liyok si mabok ng minong minik. Ilta kayo nagtaningit, nalunak daw ko ditak ng ilo. Nuna hakka si mayo, piyum na utingit ta akadaw tiliwo. Section 35 mi alataw makataw si tsugit. Kuwali ko rin sa mokto sabi niyo lakto walwa, ilun na inyo, piyuri yung nakaktaw ko na si Luni. Tanak turwa lulay ako, Luni at lahat, piyuri yung nakaktaw ko tinga. Kisi ano ni Section 35, nutsuti ko tingo na sala ko si Mang Ito. Piyong itulo, takamin na itulo, nutsuti ko tingi yung aniw ko. Sunamid Luni, piyuri yung takala ko si Mang Ilak, o kausak, pitakakirik to kisi ano, larok. Kalunad ito existing. Iliyaw lang ni mat nung nakakasima yun. Piyun na tingin ni. Suliyok sa lawang inakpat, provinces, kapamahakpe ako si ilangit, tayo may lilakin ni mata. Piyun na bilimangan, mikilita kaya sa ako tigit sugo, nung nakakasima yun. Piyun na titak siya ako tigimangan ni. Pityutiyo ay pakadok si mara nga. Section 35 mik. Nutsuti ko tika ko talok si Marok Buna. Pitakangin niya kayo lo, putuin niya niya kayo. Pitakat siya niya kayo lo, tatan niya kayo. Kiumauti niya lo kibalok si Mamimago, Canada o kapamahakpe ako sa ngita provinces. Nung nakakha si Marunak titulo kikadok tingita. Amisubalok mo ta provinces it. Uhalakit palok tut. Section 35 mik. Sunat hakani ilul hakani itcibigul tuinnyo nagayu. Allah si marunid lupiyun na ritsiya warak pat ang ikataw si magya hakarak sudik. Gawa mao hataw rugalay Canada mi. Nuna hakka si marunid li ukakot liyi. Kulang nga tuinnyang imakit misutik. Kiwala ko miyut. Section 35 mi itcibigul tuni. Datatsiya nagayt sudik. Kami si managaksuwa lahat. Sunatuin na paalong nik. Nung nakakasimayo piyum na utingin nik. Si tamaulok si malgawa malimaan ang ayok kamaking ito katimanak lo hako tigilok si malangit. Yung nakaka si malupi yung nao tingin ni pito na haksudik. At oktolok si malup 1983 mit 1987 mo. Pilyo ako daw at sabi niyo lagtugalo at ilyon na siya ang inyo tayo may ito na hataw na limaanot. Yung nakaka si malunit, Canada mo lo. Gawa makakaya ko sa inyo lo provinces niyo. Katimanok daw at takot siya o ditaw pala ako ningin talabay sa Canada limaami. Ilinya di tsiwuti ulit liyok to sabi niyo lukti ugalawat. Canada o inyugunduin nang inni sungiun na hangito ni Canada o nuna kasimarong itapiyo sing inni pinyak ning inni lo. Iltsiliyo mikuta uluti. Kisiya nili pinaswak taro tukimuago tiliyok taro si maninga maliligo kisiya niyo lok si mamiyok. Iusiliyok taro si magutakalok si mabok. Tiyong ito paalong mik, tako minay tulang milok tumik. Pihulak no at akiyak tawarak pata ildak sinak ta siya ulutik. Tay manganak no at itak minu na hakasi marupi yun na utahang ningin ni namminong minigaw ang makakunan ng mut. Tay may tok, ang iktaw magiyakang nakaktaw si marok. Si tamarong iyak tunugaw ang makakpaya ko sa ngut provinces niyo. Inyugin na hapiru no Canada, inyulimang ita, hitakang ita, mitsitinying ito ni. Pihulak doa, akiyak daw uti nga, anigok ito kung nasilitin na luni. Damatuma, pinuswak daw na kadok si Maranga, atahak ito at sabihin tuin na, pigil na bakang ito, pinuswak daw ni nganit. Kalo na ito, mission impossible, miktayaw luni. Ang anong kakaw doon ito, iswakan na pago bigilok si Maramin ito. Sanak pagayak tiga swak sumit, sunog ba? JP tinung nga ubo nga kangat sumit.
0: Kuyan na may JP tinung nga kulang may pinasawa si tamat tusak sa usung ubo. Aga ko tamak si utimit Canada ni mami si burak tingit katimatidlugit isuri daong man. Si bisir ti Teresa Ketsuk o kakatakakon na sila ang masivurak ti main meet. Kanok isumaro ti Gio Unit o kausa kakatarang mga nunavu miksano. Nararang may labo.
2: Amat na pa koptu lua kawit. Teresa, tamako o kau hiwala ko si Sugit at jiging ito. Hibulak ti katiman na kalawak ti sa Charlottetown, Prince Edward Island ni. Tamako at jiging ito, tako blue gabu matokakut kino yang ni hai tegi gang ata angi ro titi gok tu ni ika yok tu luak ta yi so at na te li u dre na ta kuna ya ro ti go kino yang ni ne re u gi u lu gap ti ni khau ma tak tap ti ni a ke tu hi ma tak mata u tu ti gi u luak su bi i hu ma le re na mo kino ya ta ni tu ni au ta rap ta ma na yo ta ko ki he ni kino ya kaitaw tang nga yami ihulit bi kakumala matatama ni March 2027 min o taman na taku blue ihumalong na to tako kinaw ya atutaw tak mata wakti no nunabup yun ni kayong nilip suda atok takap tiyo kinaw ya kutig yami so at jiging ito iluat ni umakotili wakay niyo mikano ukala kanyo mikano baluni at natay liyo lakay niyo mikano kinaw ya ang araw ti tigok tu gamu matokakot ni nga tu kayo lang ang tatugan lo eh.
3: Pay mataw, nun napot ka pamakong eh hao sige ahakpohan no ato tsiyak kan niron ng mga taginaw zan eh hano ipigo so hatak kasi awla tsiyak mga tatakwa bilirito tigisase.
2: Ila sanok to ang nagmi atong niloy na karuak pugut na ukut pijitang na nakano no good no no mi pinju ti che kan na tu lwa manga ti u a kai kui kan na tu lwa manga ta do ni aula ta ni kablo na programs aula ta u ta makwa gawa makku no so u tu ti u lwa su wi u ko an na te li u lwa ni i lwa ni ki na mi ki na mo ta ku yo ta khin na ni na ma ta no na mi i ti a kai bi ti u da na iswa kay giyaw yung kalung ni kalwakpat tamani kauhoy tumi takuyaw yung kakayakpat ikaya kibig tigo kamlo natin do virtual care lagaw yung taman na atulak palaya magin na uyakap tigo kinaw yak tumin na kautuni kanin na kaut zumi tak tu lu ak ri chwa kai ya ke bi ti so a ke ya ko ti khan ni pita kha ra ngat u balu ni hi ma gi ya u ni na ma ngi tu ni pita kha ra ngat ni a ke ya ka ra kha ho tu lu ma su ta
3: te ma ka ti ma ti lu se ta ko a me a li ka ko a ki to ra ti chi la nga ni ngi ta u si ha ta u ti ni mi kha na da me 50% a ki Tui regea langan mata Canada o sana uka ngini o hala uktu ti tamanna atu ini halari langan ingani o ki uktaktu me a o hakun nake a summa umanga.
2: Ila pekotak zua ni kita kangi luang na kaya uka epit juta uluak tok akit tok pandia juta uluak mata tamakua tau ki taktu luang ni uluak ni akit tok ya kauti kablu na titu tariff tamakwa ihumalung na tu ukaw hiulok tu tidlu katimalok tu suta at toktaw hiwa nga tu ukwa kaw himanak tu tit Ontario muted, Quebec muted, British Columbia muted at jiging ito ni at toktaw niya kaktu lua ila abitok himabluta abitok himanmiw bluta uwag nunabuk minga kimasuta taman kwa pekoti niya kayit akit tokpan liya maginaw yang nakayangit Inhumalu tigit lang itabut, kaw yung mayugut, nunabuk niyo ako mata, nutak kami, ninyakiti tigay ka, bilagay ka, bilagay binglo ni, makita ti tiniluya ka, so, akilong na paani, pekotin niya kay ni, nakuhuwa ka luwak bugut, akito pala, dutaw niya ato, inhumalu tigit blutigo, tamakan ko, kaw hekay huwa, katamaw na miya, inhumalu ko yung ikaluwak sunga, tap ko kano pinayang nakakibap mata niya ligakut maan na uyok pibikak titaw himaslo ti lugaw mo matokakut ay wakati kaktulo ang ako ti tamani August 19 mong ilaw ningan ni so ay wa niyak takang nang ningan ni niya kayo niyak to kama ibulak to lua karni ikayok to kaptigo ibulak ti ubluta at naman nanalunan ito
3: Oha kun nakhi khano atto ani khakha nunavot ammalo me aligakko.
2: Ila. Ila tamanna pulorak tulerenna takuna yarup tibu. Tamakko me aligakko nunangani nga khmayu tamawa. Nunavut but tikin jumi ta hokmata ami hulongi karwakuti ite mau taktu. Anguna hungnang me nan nugya khmayu. Excuse me. Nan nuga khimayulu ni tuk tulia khimayu tuk tu hiuluf tu. Tamakwa pulak tu la kena ni ilo ni takut tegabut. Ki he ni. Taman na ihuma alung na luang itu lo ma ana takup lu. Tamakwa pekoti akit tok pad le yu lo ana ga yangi. At tok tau ne ana upta. Tau si tak tu le ni ilo ni akit tok ya rutin no. So taman na ihuma lu ti na pa yap ti bu. Ni dalok puas. Ila tamakko angya ko ti takuna ya opti bu mat na khemat la tu ko le ko ye di ju bu ta ko ki na ya kai ta himo mat ka bu mat ka ku ne ta ko ka yu ta ne ak tu nu na bu yo pi ya ga khas ta ni ta ku blu ya ne tu la ni yo ilo ni am ne a hing ni ta ko ta yo la ni yo ilo ni so ta ko ilo le luk ta ngi ti ta ak khemat ta ni mata angero ti iluat ni kano ihumak kong nang mi dunia o himat takap da gabo mau suta gabo matoka kukina o yan ita baka kait ti mata at niya tulaga niyang mutuka nga niya tuni uwagut ihumak kong na kang niya suta katima juta ulaw kalu ti pihenin na liat no tekote ulua no toka nga mga ta nalunay ay na yak suta so ukiya kami October mi katiman niya kalakupta akitiyo tinu Kotak juga ada kan? Namun katiman nak aku marah apa? Jadi kan? Yang kau hiu naik tu beli kita makuah.
3: Namun le, la nak kuli ni. Namun atau kan aku gasak hiu le.
2: Mila hiu lek hiu semua. Kano katiman juta ulah kau tu tipi ni. Tak kau kina uya. Tukar tu tahu lihat mata ingin itu no. Bila yang uyu no. So malikal leh beli iluan. Katiman juta ulah uyu ni. Ma Minister Katim Nutau, Katim Jutau Lau Lune, Kingu Niagu, to be in the Kenna, I have to know Namutora, Mangata, Iheni, kakotak zuwani amiga khenya gaya bu ipi gila ngita bu gabo mau suta an ya tu lega ne wilo ne am na ahini ni pija gaya kaga bu kakotak zuwani ami hut che ne am mata
3: tingom lek pa me taman na kating gaya kharne katu chi khati ge gaya kharne Canada me Canada sila tani lo khaw si ovalle atu in nama pilo aktu me khaita ko ICC ko katiman khakti lo ge tamani khalunne ataman na lo to sahat dagata Alberta Canada me la kisa kuma gunnir ningane hanogle taman na katu chi khati ge ne khanu ilinga ge to repeo
2: ila atau he khatigi tuluang na katup ya khatigi tuluang thamun na atu tau tang nga ik pigit lai ta apti go pilara yang ma iluan so canada o iluan abik to khimani yo ila thamun na pilara khatigi tuluang na atau he khatigi nga thamun na ikaju tau lai ta man pilara yang ma iluan pigit ta khimaga ku thamun na abik to khimani yo canada o iluan takuna ya apti go man atau heo khatigi na me ipigu hud la to go ta na hebu lak ta jwa ga bu karni pila ga jwa na lak ti sugu ai ba khata khang ne lak ti sugu me ali ga ku ga ma ku ngit ni o da ku a ko mai tu mi ti ru me ak ti sugu na ku ka yok tu lwa ma ap ti go na ku atau heo khatigi ka na tu lwa pita taman na o ka o he ka ta khema bo bu manu na bu mi nga so ta nu bu government mi nga so ta kano ikayo ko like to good inu to lo akong inap ti guga mo matoka ko uko ato inu ni pe ko ti yangi ikayo ta ta mi mata ta taman na o ka ha ri du mi ta khe mo bo but uki ok ta tu hapu ti yo ga khang ni ta mi ka nu tu ti gi lu inu i homo gi ha mata ta ga inu ti mi ko ti yangi ta ko ta ilagi yo ga ha su ti ta ni pe ko ti yangi ato hi o ka ti gi ngam kayu tau rakak manila

ulla kut tunga soñi romi kitti qulliq osa utuk kanukke oqallaga suktunga tunga soñi romi kitti qulliq tusaq sawruq tillugu CBC ukiyoqtaq tunga rautinga gutamanga eqarungni oqaqti uyunga tobi utak Udluminagajauruktuk July 27, Sagaru 27, 2026. Tema tusaksaw naktut ICC kukatima yaktuk tildugit king ulak paksong naktugu kanok unikanit sakititi tildugit. Takiyo atanuak pa kawi sa agluktuk inuk titulu kaldana titulu pivalayirigi katang naksuni Pivalayi tigus piyakak si Marek pat aurat tiyibu Jamie itorchak sila dagin na giluni. Tunga suan niyo rong migit tikulak tusak sa urak tiligo CBC ukiyok taktong na raw tingago tamanga ikarong ni.

0: Jack anaqwa unikkarniallermigmat piroorsavalliatillugusoqquigiyaminik taannaru tusarsaulorsimangillunnini piliuluorsu mayara qangattianugaluaq nillertinnialitainnaqakku uigoqarniarmaqaupa isulittitsaangittoq onnuksauyoqaujamaniarpusi
1: Jack iraju Jack iraju anaqwa taisemani 1950 September mitavani naya akiani tiki army inu lorsiman rama kanutuarilu tokiari gari lugin dan ananaga avasa when the initially lorsiman norman dama taken inu lorama Kesiani tiwa munu ya laurama. Tako atata maana roa neyanga piuvaan. Ammaro uinga nutara angutingwa. Panikara roa suri atausummi teiksiminga neyakuru ni pumare autunmi. Nutartaan ayuduks ila nutartaa. Qattaqaruarluni inu yuneqartarmataqai ataatama anaqa anaanaga singaalerma nuvannik aqqilorsimannerma najani tiguaqulluniu taimari taavani aullaarsimallutik tikiarmi inuunnerama kisani taakko tiguarsiginiartakka nariarmiutaugmata nariaani Amaru anuwa hatteluni umia hatien ilulilu. Daimari September umurasilu inu ama damanakai October kichiparuani damanga akenunga nasimat sikukun kimusikun. Daako anuta amaru anutimu neyekuru maru mahiu. Aila oksimantan mga taavunga tikaamun. Daimari tiwaguni laurama taikani inaujaani piroksaturlunga. Piroksanaga tamanna siuqaima nutaraugu utsiraluan kiloorlugu. Kisiani taisimani iglortuaqajaani laurman naujaani inungu tuqaangajuna. Nivervik taqarluni lu univertillu iglorarluti maqquunni. Ixinar juani lu duksiarvik taqarluni duksiarvimmi lu. Taqqotakwa iglortuatu lorsimangmata. Taimari tamani qal 1955 miruyu 1955 miruyu luke 54 miruyu lukea. Taqqoa Americans tamani Unutak niksimut parnak padli, unutak tukareak kakayarnurmut parnak padli alutik. Sakkili tilaksimu mata tamani nunavuduktaami taikuninga kadlunata due line. Taima nauyarnungi laksimu eroa mata kawisara alutik. Sakkititini yamaami taikani naujaani ukiuluktaa taikani ikkaruahluti aqaagumman taavunga audatuinjali laaksimungmata taanan tiguaksiga nutaqaqa anutinguaq taisimani makkukkanarluni qallunaanunga uloorsimannerami qallunaatut uqallagunnaquruujarluni pilaorsimagami taakkunani sanaqataulorluni aullaraarmata Qiyuktaarvigilluniqillu ammaru qarmaksangani puaqiyartautitsilluni taima qarmaqaraarluta taakkunaqa qiyuuni ikkertuariulorsimagma taikani maani uglumiulertoq ajeqertugigit illuqarvigani takvalitsiammaqik illukululiulorsimagman taikani ilaorluta taikani illutasuli taanna Ukuani torluaqakku taana tiguarsiga piuvaan. Taisimani utwaru la semana mi ibiang uta semang mata tema mama titiu nang nang munu tata ona rang mat tema le asia uta an ya halam ngami puwalungi karo arluni 1956 mi ting mi si ukwaru la la semang mata anu wa khatluna anu tauna na khatluna ani Arlaxima dalsuni tamana kai Brandon me de Winnipeg silatane Brandon me suni teikani ukiu tauna ni makko tauna ni dalsuni sisakti tauri laxima gatta March 1958 mudasi luo inu yu nirma go taimale inu yu nirma kisiani taisimani rohto saada roamot inuit utaqtita warangi mataru ne taunu ni inu yu nga ranga tatei kopili ahluit puwadlu non mutaunu nga gattirautu utaqtita yu nga laungi mata taanata aukuaga utaqtita warangi mat nanilu ilu vaksimang mga kawiyamangi lutigo taimali kawiyamangi na lutigo piroksakuru ya rauksimaga gama Dekari nao yaani, uki umakako piani shimarati luhit. Taana, nutaka, nuliaktaka nila oksimang mataka nanga sadlumi, uigarni kumita ok sadlumi, arnafini toksokala lautaka udleti tamik. Udleti tek, arnafika tikin nami ulu utamiglu, ama pakak minak saksuni, taama, taima taima naiti luhu, Sifuni aku ilinya asal nak segera orang ikhlas ya semua. Tanah nuta inyutu ni jadi kami ada kalau agama tapi tu orang semang mat ilinya asal orang semang itu mah. Kesian 1959 orang tidur 9 ni okey Tanah nuli hari kena kami anak bini ulat tetamu. Ulu telo. Ilinya asal dari semua buku ikut yahadamun. Sibuk lepasnya mahu milih awal semua. Nau ya si gatahan temani, nau ya awatani awal kata kalau sudah suka mahu nasunamun. Ilauin nak pelawa kama, ilauin nak pelawa kama. Uku awal semua tercidugu. Aku nasuya kana tanan utara. Pekata kakpaksuni, abban ni luto tokohta ni Matiasi. Matiasi mik amora ang nakatimahin ni Mapsalamik. Pekata kakluni, makututu kakluni. Pekoksakuro yada kusimbungo tayo man na. Taako pekatigin na kakpaksuni git. Uchigil akusimong miyong upang nagsaku. Taono, kaya kaya liyak suta. Kaya kaya liyak na suta ako lakata taono nga. Maula ga suta ila uwa maula kata orang itu kan fan de kayu ke kama maula kata men karo sama maula ga suta kita ono pisita maula kata ana kata magaro abwara matesi nyuta haro wangara tauna ni kota tu persima de kota tauna ni nati maulo ya la suti ani kawo de na rata ayo ahun nasingman ayo kaya iluani iluani nama sini lang nak semua dari sama ni 5 ni kuih lorong luang kaya tu pasalak punga nuk kanga aktok kamuti inyuk takaya tu yang ni sini jo kakdanya luku isi makorong nak semua tegur asu ila inyuk takaya tu yang ni makislak punga Saatnya ni tak dan ayokar. Ikut cakap dulu ni. Amat tahun wakibya amat tahun ni sah ni. Inuk tak asal ni tahun ni. Amat timin timan wakibya mereka amat makau tak kuat tak panik jadi sunah buat tak kuat. Makin nama lo ayokar tak buat tak ulur tu galai lo jadi tak kuat. Puyuari saatnya mai guru kohluti. Aswila tanah sunawa abwa kamate si tahun ini tahun enggak mianak siok tu ada tahun enggak orang ada удерсинасук парлунги самаава иллуанугаар таанану таара унаалаярлүни аваталиярлүни сиоқайма саатиан саатиануар тамаава хайгами саатиаптигуулорник мата наалуссиллүни наалуктана дугаари таананаалуллүни тагвари санаксартаулаарлүни таана дугаари аалуартаани киртиуулума кикертаа аалуаримагу атайн ригертаа саллерпаан кингурми атахарман кингурму аалуарахарман каяриарторлу таарнера тиммаригалун саараалу таасэминга усиллута кингалуарми таана аввараматиа сегимуксерлүни такпаунгаулерлута утириттиахалуарлуга асиагуллуутирасу утерсулаарнериллума аулларатаунгинна паккалуарлунга амма утириублунга агаамортилуулу киа каарнармилли пекатекарлута таунуга уклерсиармут синаасиориарлута упеннаксаяарулертилу упеннаангу марангилу таун нуагалу нилаулаангулоорсимаю илаавлуни уклерсиарми туперсимаблута анораангиннартуарума синаалаалаорсимангиллута асуилаа аноранинэрма таана нуара ангэгамо даулларлуни аулласаапарук киллуу таана тигуа нутара угжумми угжумми хаксимаёхорман угжиарами угжуккуни угжулаарлуни анораарюиннарман ангэгамо аулларлута каунарлуувангалу нутараро кимуксерлу атаусерму кимуксиккимукс тэмксэр нуулута гавна маккуулаарс маккуулаарс мамман тамаана 1718 океоқарлунеқаа асуилаа ангеқаулераалуарлута пертиюттуруулерман аннуаахатиартуалууларлунга туттуни таасима тигуарсима нутаарма пингигилерамега иккилерниарпугақаи Kudlusi Victorna ilu rata sokai matili orti nilu kudlusi sipu yomi lu asingin nilu ilu li yasuni rakbunga asianu atasuni gita iku ilu kudlusi bu ilu anu asuni nga iki akum ikuni nga ilu anu asuni nga matudlu ni sokai ma ingi karasuta rakbunga ujira yunga suluga maharu asuda nukkami gata anilisai nasunga ан гэрэлэрлута кулуусивмуичунэрэрлу таако үжирэлэртэкам аояку умиартаалаарсимагмат таако нутаракуккаглу нигаавало аутуулаарсимайо аммалу таако кингэяги таан умиарпут иглутарарлуни умиарилаарсимайэву уваюми атэкарлуни амма таарна кингэяо умиартаарияга иглуктулли нувухаммат нувгми атекарлуни тааккуалуатуа умиангулаарсимагма титайнналу акуардиулаарсимайо умиахаралуарлуни амалу тааккуа навакукка пуджуутикку дилаулаакку умиахариллутик тааккуалуатуа каяриахартокаулуангиллуни умиангахаокаалуарлути илангит икумакаулуангитсиарлутик тааккуа умиат ситаман аулларут тигатаулаарсимаглутик укиаксалераангаллу ила аояккут таана кичоруйарни кеорасуру пай миарпакками кимеккулисартаарутиксани илауйохаруйарпаклуни натсерсиорпаклута пиортаунаартути натсертаауйу угьютаауйу кингалуартаауйу тагвани аояангани аоя аояккут тайна аке наоя наоя акитсяанганаитто айвили мятерарто нувуарли нувуардьуктайкани уллаатамаа кингалукканик тикитаоқаттарма тууаалайниллу қауллортуниллу тусарсаавақлутиллу аққаамаллутик тайкума уллаатамаа кингалуккиқиарторпарлути таакка кингалуартангиллу пероқтаавақлутик қимеққуликсаунеарма таукиунгани аммалу нат натсерсиораангатта аулларутиқарулуй аулларатиқарулуйарпаклута kitoro yani ikayor asu tkanqori sartaati qataana sullugit ukiaksaraanga dutaabunga sublumiksaanu iqaruri juamiksaanu aviarpakluti aviaramik aivaoro yaramik ilani peru yaluti ilani angiqaja warasuti taimali 1959 or the Uru Taro, Iguria Azumun, Irinia Lakota, Akago Malukian, Akago Makai, Taina Uyakara, Ukersimar Makanakin on me, Tako Makuktu Mati, Anakati Marigaro, Mapsala, Amaru Kailita, Amaru Avara, Matiasi. Makutu mata sana viksau juu ja matakoa ilauduti kailitaanur ja kaksune annakati vielä juuni virunimi. Nyt haaro asuti nukai ammura annakati maiga ai maini agarati minulle ja kaksune. Teikkuni ja maga järu kai siivilu maksailu keinuun nukpa. Amma avvagari matiasi suli nulle ja kangitluni. Takkoalu, amma kajalaamme kadikluta, kimmili jahluta. Nau jääni kangitlini lääraksimöötä. Teikunga idyri jäätymu kimaktaudunu uluutalo ylinjääsuonne annu idyri jäätymi. Angikauna sikpat kangitlini angikauni jahlunu. Teikani jahlunu teemme kangitlini angikauraksimöötä. Amma Uyakaktere ukkualaksi mun matu taikanin tilitse suuri. Ukkualaksi lyökkau kannalmat amman takvangan kannalmme naujaanun. Umiakturi laksi mörätti taan arnakati mörätti. Pikatitu ilaa suurema nyljäänalu ai mörätti. Pilua. Steve lo Maria lo Steve lo Marcelo kai ammatakko piwallo Giuseppe lo kai no lo tello etimo de caso de no ngitlo now ya no ordo so mi getta takwangali now kan tino me now ya no ilawi na so no lo ta taiku kan tino me now ya ne garo to de ni aso kan no ya tino so no igiri azumun taimali 1964 piyaharini qiyaajuranerluuni subluranerluuni ikumaranerluuni iliniaru yaqtilluit 1964 1965 1966 iliniaru iliniaru xuma iliniaru Ani kaumagu magu ike yonu sauna yakutunga. Nau yaani taimari ilinia aso kandangu nela osimagama grade 8 pianik simala gara osugu. Takbari ilinia aso kandangu nagama kimmik alatunga, kimmik taatunga, 15 yuku yukatunga. Kimmik siku anguna suguru yakutuli ya osimabunga. Kammalu taakua. Nutaro jakina no lugu amara unoga luka takwa tama menu yuna semana sut unoga khane sha inu yuna la khuni davunga sublu mixana de kharri jwamu qiyr tawarmu ila davunga ivi ami taikani nuna me tuni ivi takawma 20 ivi vonna luti Tuwanga ya jyoti gamara nukisame naksatu inna suritako IV20 ilangin kimaktaudu di taikunga sakayasuti kimi kutik sauni amata nao yaamiunu sukai ma nao yaani kimi ka skidio kakto kaura uksimangi mataisi mani kimi nandu anguna sukpala amata taimali uki umani agvini lakunga kai siksini taksunga kai taikunga ai kharri jaamur ai vito ya kattila uksima uunga ila kakuru yakpaksunga taana Unorelo, si vuole parlare con te, con loro, con amici, con i amici, Tavunga rati larsima lugit. Ukiuluktaa, angune, teiku aivitara atta lapu, kisiani taivsimani, nano kaura para, ila nannun, nunali, kanigianu para osimani mata, ukiuluktaa, teiku ngoratatugut, taana ikarari juahtamani, 60 miles kai, hunga 60 yuara nao yaanit. Ukiuluktaa taikunga kattakaroama 60 taslunga. Atau siaksutaruni nanomi, tipsilaumi leut, nanoksilaumi leut. Taiman nema luni taakkoa, doonalu jaaki lu taununga nat juttu. Taununga kannak nannia magalaksima yu. Nanokangi tiara ila nanoit ungasinna palaksima mata. Anguna sitti aami kai natsikautti aamallu. Taimali takvani 1967 mutikitluvu. Anguna sikuru yahtlunga umiahtokattahluta ammalu kimme kaama kimuksakattahluta ukiuruta upengaruta upengaksahtiluvu. Taununga kikirtanu luunni, piti tarvimu luunni, aurlaa pakluta. Anga kakaangapta taikangat igiri jaadummin, aurlaa pakluta. Nattaksiwa, upangasakun, maurakluta, nattaksiwa kattakluta, ammada kulangiksubluta. Now Yamun Amishwari out last mother Pakuti Tavuma Tayana Mudruni Ulaki Tavi Mudruni Tikiha Mudruni Piti Tavi Mudruni Ikartari Mudruni Kernatun Mudruni out last Moro Yasuti Moro Toro at Lassim Mata Kurana Siduridu Tagvari June Muratidu Kita kalau tuaru mat mau dicanda orang mat taykunga, abilah semua ikat leher kita situlah mata abilah semua. Amat orang taykunga abilah semua ngalu tiga kita yang itu taynya tinu jiwi taykunga mat tinu jiwi situni tinu jiwi luti ubah abilah semua ngawak kita ikat luas orang yang lawak kita tanah nuta. Malik pakaro asugo tekukumi tekponga o yasuno e karo pakuri tamani kumi kaki vamu o e karo mita koro asima ne tiate luma e karo kapeshi vakrune amma takva sokop tituina hakala magalurma tuwa sala nyarurma uwa gudli uwa ngalo uru karo imaka Pakaglo kulitarilo, nutakakuka, luarnavikuka, daikungu nao yaanu, angi kaulakpu, sakuptitu inna gaya kharma, tuwaqlilukman. Daikungu nao yaani, tuwaqsi lauluta, ilangili, nunalini, nunagi yaqmini taavani, nani tu inna, tuwaqsi uru yaqpaksuti, tinu jivu miluunni, niakungu miluunni, tikiha miluunni, ulakitarvi miluunni, Tuwersi wakluti. Si vuni agud udzirigiblunga taavane ulakitarvimi kakmakalaksimagapta taakkoa sunava udzirigitakka putulikkut attenauti garo siilina Luki kainut inuurti luu. Kangmakakatiila osimakatti kutavani. Kangmakarauksuta. Nauyani lauksuta kai amma auja kutaikene ilasabduta. Dakkua. Nuagalu. Nuaga. Nilaulaakku. Ammalu. Taku suitaan. Nitsukluarauakku. Anahtunnu. Dakkua. Teikäni aurlaasema bluta lui nulu takkunanga nyt aurlaa kun ni tiguaga jaurahtu tiguagu lahtu anahtunni kunnun ammalu ivo natta kun ni tiguaga jaurahtu laulaa kunnun nyt arauapta teikäni aurlu jahattasuta kukupana aldusia pakkuta anguna huada aldusia ilasun huvaani 4, 5, ni 4 na kaiukio kaama Lui kaitamani 5, 6, ivu tamani 7, yuki ukaasuni. Taakko hänguna suuru ja paksuti tukpauma tuktusio paksuti. Nyt aakkukka, nila aakku, anatonikku. Teikä niitä tutaima sunavva. Anne hanen itse mu kapiau ja harata kabluna at smallpox kapiau ja harata taken in au ja ne ding misu imano mit tatu guru mit toru akila osima matai ma taikunga ding misu ku na ja nun go jor osima at kapiau ja toku tak vo what to be now to you tak vuna talo megu Taima kapia vipput suuri takuksia ovat tapo. Sinua vataasi munga smallpox taakoja on ilkiuta. Kalluna on smallpox. Ami suut aani ja katilausi man. Aui saani kaumat luku ukausena tyynä pakat.
0: Tänä isuringin matkaukpat uikunga tusaksaukkan nilamiyo. Laipa pisi raakpa opengiving meet peru. Pengiving mio tautil lukit unika neeramat anguna sugia khattarnerilaw semayanganit nilerti taugi urox semayo August 21 1997 ngutil lukut saromilaw
2: tama usak chiting ngoktung ungataanullunit tukturi hattainartil lukus okkui sulerximagama au yakkutappaani nunami iko khattartuta Tapaanin on minä auja lima nuna kakattaktuta. Kisien tamani kisut lakailukti luka ataak pannakaru akkita. Tapaanin auja lima atsia nuna kaktuta. Makuni ngalu ni palauani li atu kattalauk semangittu kutait suman akuni arugalu aujakkut. Siukai ma pitakangimmat. Teemeet nilu takuak payunginatta. Takuaka lakti tauvakkaluaktuta palauani li. Takotak payuga chaluni tai cuman isok kosi lok tilunga kau jimat luang itu ngat takwa galak kita ubai yugu kisiani tuk tumin inang nik nika kagak tuk tuda tapa ngau jadi macia pita kapat tuk tu kapat anu asyani gak tu hatta tilu gulit tai cuman tapa ngau asik tu kalau munila pisuk payuga tapa ngau Ungamun. Taima tapani nuna khatta nuna alung meila tapanga pisok abang mata pita khattu ge kayang ngwak ta menuk tapan utuk bagi syutin ni doktuta pana amma ro miksani galak tu inna tapanga pisuk payu kata oan namu Tapang aukang lilimit. Aukang lilimit nila tapikang nga. Kupalo unang nga. Tukia ni tapang utakayulin ni nga ni. Kupalo uksumayo kalunin nga ngayo alo kukalo. Tapiko na isu ako takayulin ni nga. Umiakuluta. Tapang upisugiak payugata. Pingan na kalam mo uhan na mo. Tukturiak tuta. Tema magkua tuktu ilok ko singit. Ilitsi balle si mamma ya kitau tai mangasoko siunin ni awya kullu ukiy kullu tuttu khanu ningit khanu palya ningit tem atata ga tapachim nga khawiji ma chiak tuni do la nga nunami sio kay makakagot ma upay na kami tapan nanunalo asit bakilugo awya le manayu naktugo makuningalo ni supuyo ni atong niyang itugo tapani supuyo ma ataw sa melon ni nagsapan ng mga ta aw la yung itong ilan syok ko yung itong wa dahil may tumitapan at ulok si mayuyang makiyulo ni supuyo mi kisya niligay ng may makuninga kiyuktangin na nilo atok patuta ang malo ikumalo kaluwak pa yung itong ulo ni tayo tsumani syok ko yung ulok tilong ilan ikumalo kaluwak pa yung makikito. At tatagi ikumanik kupisibak tuni ikumakuluntay kuning at siya maulit siya tunod ilan ikumataw siya siya maulit lugo. Ang malutamag kuwa igabig kawiyabu ito ni pitatsik tugit unwari maaw mauti kaswang na tugit ulitok tugit. Iko makatiyang ilo ni tayo mabiyak na hangat sila rukto alo walwakat. Tayo makaw silityak si maligo sa tukang malo ni matwak si malugo. Ityutakwa ukdo nakaktay tayo ko ityun. Ukdo mayo kasi umutay ko awmot awmong uya kong naktuwaro mata. Unwali mga kalawakotin. Tayo ko unwali mga awmotit tugit. Kaupat unali ko tigilak migati ko. Unwari ma aw mauti tao ba yung mata. Ipat siya nga. Igat yung tigilaw kalawaktig. Unwari ma siya aw mauti tukutan na ityo. Taman na sila tinga nga. Taon nga patititito ko. Aw mangin yun. Tayo matayin may tamag ko ni nga. At siya kong naktualulu at tuyak pa yung imalunin. Tamag ko ni nga. At okto na kawiyak at taktuta. Innamulu kisya ni tunuyan ulu. Ikitsiba yung ito tayo man syokko yung tiyakto nga. Allah pinasyokpalil ako si mayo nga. Syokko siya kululo nga. Dahil makaw siya katta mo. Innakto ni. Ilatunuya mo. Agayamin ng mulo. Ikitsiba tilugit. Amalo siya kanyang mo. Kingwa titugo. Siya kanyasakya at siya ito ang kingwa tiyo ikalangan no. Tamag ko nung ikitsiyo kalawa katta lang ako si mayo. Dahil siyaman eh. Kapya nagtuyakan ni Lunni at nung ituwa mo lita ko ang iyok kakatay may iyok to kalwan pika nagtuwalo kaya nga Lunni isa magilo ang itabo daw tutuin na katatako pika nagtuwalo isa mayok sa iyo kalwan pika nagtuwalo mga Lunni siya kayok paluluang wama natin lo tayo ma ikitsika siya tutung nuya mo siya kayo aluluang tuyang mo natin Lunni at ukata kami ulitaman na at suwalog tuyang minatilyon ni ilungas at suwalog minatilyon ni pityusok manila at tutun na kami tapanin nun along may tayo may payong mata tayo man pisok pa kata pisok abag kata tamang nga abam mo at tatang pita kakasugi yang ano tutakak tugi yang ano tamang nga tsena nga tutapikan utok akwigi batat nila kata pingwak ko na kata kanigiyan ni tapanin yung natsiyak na rumi. Masyalak ako yung araw ilang kailangatwa rung ila tapan na tipat ay may tuman. As yung ila, piso ka lila ako si mamigata. Dahil ko akong nga na ito amisyo ka lokan ni takaluwag ka. Piso ka balila lila ako si mamigata tabo nga ka lang. Taman na kanito. Pitakaluwag matin na kutaw kung nang matinlo ko siya kay ma. Piso ka magkatatama mga kanit yung tilog nilo nilo. Dahil may payumin man. Tapan, utok ako patin nilo. Kasi na nito, piso ko tuwala ang mata. Pitakat niya ang itong unak pa siya ang imman. Pitakang niya katala ko to, wala tukto. Namit yung nala ko nang ato, piso ko tiyala ko kami. Kasi hindi po nga sa luni. Piso ko lahang makulato na luni. Giyakang niya imman. Tapan, ino na alam may luni. Pitakalang ito, wala kailan ako lupitat si tangman. Tukto awla ningin no, pisok ti aluta magkuwang ila. Pitakat niya ang itong nalo ako siya ang mata. Kula kalawalo ni. asuila tuk tulau kata tuk tusilau kata unu salilau si mamma takuyo kalau kan nila tahap ni kalau lalu kalau waktu itu tak tapi nengau kuyu ya kalau apa lu hitiluk Paulo hitiluk kuyu kalau nengau kuyu tuku ammalu naja kuyu ya kalau amalai ya taman puati nak ukiyo kak tunga puati ni taman ukiyo kak kulai tilunga tapi cuma ni kaya ng kisina to kisimat siya ng inak ko na iti pa iti tamaan ang wataan ito walo kanigiyan ito tamaan ipalugunak to na iti pa iti tamaan kanigiyan ikalak to walo to kisina siya wachalo ko at kaya ko to kisina siya walo man na ukang ito nakta tayo matay may tumat tamak ko sinitak minito kalawit takuso ko igati ko tapanin yung nami nami tuwin na kaila pisok nung tayo sumanitok to siyok to no kautibi wat tuminin nung ako saning ito kamat kang mga siyong wata kamat tingin nyo kasi yung wata abalo yutiminin ni tamak ko nga uyakan ni unu ako na yung naktamin na kailo ko uyakan ni taban na ungat abalo apitatsok yung milo ko sinitanak pa yung mat tayo ito mo nang ako sa akin gata. Ako sa akin nakpayuman. Sinitak mo nito karong ni. Asula at ato manok ako yung gilid ko tahan na sinitak mo nito karong. Watsya akong nasa to kakulong ila. Sinitak mo nito kapagin mago. Tapalino kingong makalok tuti. At ato ko katukto siya kulay ila. Tahan na ningaw kayo siya kalawama. Sinitak mo nito karong. Kamaginiw sa lakto ko. Tamatalo, ang lakto ko timin nga ila sulo ano, pito timin nga, kiyo ko tako lo, at na lakto takto mo tayo, sumano kukiyo sa kukiyo takakto saan na kami. Kanukya kukiyo takalakti lo kuyuk saan na kami. Kukiyo mo sulo ano, pito timin nga kuyo yakto. Taman kamatingin nito, kimagtamin nga, tamatyaw lo si mamal. Amalo aki si miningit ito takwa aki si miningit ay sumasinit takto ito ko lino si mayo pito kalaw ko lo takpaw lo ilisak sa uluting amalo alli a miningit atatama kamagilaw ko luang itakalaw nga ukakto nilo atataga tamagkwa ko pito kalaw pagbisagat sa uluang imata mitaw tigit tayo nilo kutahan na sinit takwa minok inoktot takalaw nga tema mitaw tigi jaksaong mata sinitak mimini tanago tapago aki si mining isok asimang mata aki si li sinitalo nila aki si nuangin na kakpayong mimata tapong imino nualog ito na aki siya kasi ngubayo wata sinitak tuta aliang ino nualog kimay na tunak tayo liutan sinitak mga katatabot kisa nuat niyo umilog tayo mago tay may nuang ikuti ko aki si bulusok ang ikuti ko tan na ino kain ng wang na usam mat ako ni araw tuwin ino kain ng wang na usam mat sinitak pigi akatakta mo tako aki sa kawajabot sok ang ito akuti ko tan na tay may niyong mat at atamasuyo ko lilo ko kamagayaw ko luang ita nga aki si miningilo sok at hotel ko yang pito kalaw mat ningaw kayo ya kalaw ama paulo si uong wakto ko illa kala illa iyo ka tao tigi kala niyo salot ng atanay sinitak mo mino ang utikal lao yung siminingan ni ungo apat tuko iluano

0: siniksagalaga olottuta sinilluakallagalaga olottuta katsimika sinigiarnakkugut isumagingwallugu tamaani iliapamilluni sinigiarnagutta tamaatalimiulluaqajanguartu isumagingwallugu nillaajoqaartuliyumma unnuakkut ataatagalu qaigallaga ortuni tappaunga tappikuwanningaunnut sunaappa taima tukisillugulu qoqoqutaaluugamaalajjo taina ningaugijuujaqata nuna nunaalutuunnamippugu taina qaqsuqalammi tamaani quqquttaagalammi ata ningaugijuujaqaluaqa sinittarpiliorsimammat qanigiyakuluttinni qunnaaqujummi laqo quqquttaagalammi la tamaani ujaqa taanna qulaanittuni ujaqhu upaujaqala qulaanittuni hilaluttumma ata tapan ataani sinittarpiliortuq ninngaugijuujaqaluaqa ilapaangaila angijualuq isaqasuaqeqerqangitulluunni taan ujaqahuqquttuluinna amma qunnaaqugalaulluni taanna ajakkitaartu taanna ujaqappaujakutsu ila ujaqahuqquttuq qulaani taima taimiittummat unnuanguleqtilligu qoququtaaluugamaalajjoq tusartugu kuaqsaanarligia unnuakku taimaaqaalu tappa nunatuunnamiippugu qoququtaaluugamigu qoququtaaluunneqertuq tatijualuuliqamigu aulu egunnailligamiluunni tamanna taannagu najortanga qoquqtualuumman allaakuanersaartuqatsi akaujunniirtu aulu egunnatiangitulluunigu qoququtaugami suuqaimma qoququtaugami matsuma nunaalu taman nunallaqialuppu man attuilialu nunallaqialugu ila tamanna qoquqtualu qaiqsu taana najortanga qoquqtu timinga tatijualuulertu qoququtaumman anivissartahangittugu ataatannu qaigallaajo ataataga kiuvaktugalu qanorliituunnapattu pittutahanginatta taman nunaalu piyaksaugimma aulu eqatsaugalu nunallaqialu pittutahangilluni sapirnahittautigiyu isumagilluku asuulia qoququtaaluunneqanga ataataga saneanuulilorsimamma saneanuuqasuulilorsimagatta taaluanguatallarmalu unnuakku taimala asuulianipinga qamangaalu iluvasittualu qaningungimmaqittuluunni qaigallaaqaaqoppalungutaqqamanga tusarsautaatsi maningauma anivixangittialeqamigu niunganukku aula eqalaattuujaarpattugula taanna matuliutti simajualu paanganu anivissatuanganu ujaqaalu taqmungaukkatagiakittukulu ningaunnut ningaugijuujaqaluannu taanna ujaqaalu anivitsatuangani taqmungaukkatanniu sayo inummut niumuñukku ajaqasuttapakkaluangagu piyaksaugittu aula eqalaattuujaarpattuugaluaqu tamanna lugukillinga qaumaqalaattualuugaluaq qaumaqujugalaattuugaluangila taqataaqtualugu qaumavitsaunguangila tappangu silamu takulugukai asuilaagu ataataga ila qanurliqtuni upinnaqani uqanga qanualulli lalluniila taima ittuummat anivitsaqaqunniqa anittaajunniqa sapirnersilorsimammat taina ningaugijuujaqaluaqa tappanni quququtiauqqalernaqartu taqqamani takutsaunguttuluunni upinnaqani taaqtualuumman paangalu taanna paaminneqaluanga paataqartuujaangiturluunni asuulia qanuilinga kainnalernurmiga takia ataatagala qanukia isuma yuksauyuq isimalluaqaalumilla isuma yuksauyuq ataataga taitsumani taimailingalernga qanu uqaqaniluunni tapani ataataga nipiqanngiuyalilauqsimamma immaqasutsiarnequna qanukia sutsiartumini isumamigu nipiqanngiuyakallalauqsimajoq ataataga taatsuma sananiliqtuni ningaugijuujaqaluama anivixaqunniirneqanngan anijumnailimmanila tamaani nunaalumi sinittaqativununa asuila sunaappa taitsuma toqugiartuq pallaiyanga ujaqaalu tamatsumala ququnga ququtuinnamut tamanna nunaalu nunallaqialu taanna ujaqaalu simmi qannu taatsuman katagiartuqtualugulua inummut kisianil kukungat kukut tatuang ataman na kukut jauh mataan na inyuk ujak atak mengkibi yung nilk temenye inyum mukau siyak tuk tuyak tuk kalau tayin ujak alu tajim nga nunan lakaw sabut janga macaman nunan laki nga alu sabut janga inyum mukatagi aluk temenye kalau tak bunga kaksi aluk temenye kalau inyum mutak bunga ilum mu iyuk kari aluk tuk ujak kukuk pali yang alu mimalita mana nunan laki aluk put tajim ali sabut inga akta alu nunan laki temacaman nunan alu kukuk kukuk tu alu mataan na kuna ko yang ulaw to. Tayo tayo may tumat. Asi wila kaman ako luya lawak si mamat. Taman na ani ko kalawak tilo ko. Atok tangay la unwak, unwak atok tabo. Kuwi anang ito alo kahit sumani. Tayo may tumat lakaw yung yok to ni. Isi man ako luya makalawak si mayok. Tayo may tumat ako yok to ni. Mani nung nalo to yun ng maalali. Ubang asyo ko siya umot. Sini kung nailok kalilok si magama. Alia siya kulo yalok tungol tau tungwak tungalok. Sutang mga tayo may tumakawi lawak si mangimut. Kisa ito siya manaktok. Ikaw malawak si mayong atay. Tsuman ito siya manangat. Inuktok tau nakpayumat. Tayo may siyong ugi ang ito tamagkwa. Kung na akong maluping wako yaw luwang nakpayong imat. Nung nalaki alo ka lumang kukukot yaw takpiyak atta. At tanak tumulupulak at ako yaw naluwak pa yung imat. Ila ang iyok kawan nak tunuloy at magkununga. Kukusong umaggo. Tayo may iyok to nakpalawak si mamat. Suno ko to sulin niya mimat. Ukaw si tunaw yuyak to walwa. Sibun nga gawalo at uktawalawak si mayuk siya nung mimat. Tayo may ukaw sa kakatalawak si mayuk takwa inok tarilutik. Tayo malitak manisinit takawlo ni anigalawa kami aniyukulok. Katigang igawaan niya kalang makitukulo upin na kami. Kukukot daw si makkawyok nukang. Nukha ngayong lagi siya ni dahil si mong uyakalo mong kimita tuwing nalimutan na uyakalo kaw siya ako kasi tumin uyak to kula dahil si mga inyumi dahil nakihiyalo kami uyakat nukha tumin yung dahil si mga kim magwila dahil nalitamanok kayo isi magiyabot piyong ito kaya nga upalong nimitaw tigilaw tanga na dahil si masinitak pimini ulaw to dahil na inungwa ngalon ni dahil si mga isi manaktok. Mitaw di siya ulo ang mata at ata may inoktot pagilaw sa mga lawang ang sinintak mo ni tayo na kamagiyaw ko nago. Unwa ang ulang alitak pag kamagiyaw lilaw ko si mabok. Tayo mangot yaw siya ang ito galwa. Dahil si mga inoktot ko di gilaw ta galwa ng ano. Sinintak mo ni tukaraw tayo na iyok ito ito ako nago. Dahil si mga angakuban ng mata. Tangningin yung ilang itamaan yung mata. Imaka. Nung namin ito kakuyuto sa mata mo matay may tumi. Tang nilu uman lu tay mangalo lu tay me to pahak tu shoman ang akulok tu ilangin ni mitaw tu choluang na tau sung mata ilangin kamagi ya choluang na tau sung mata ila sulakan ni ang lagi
1: no kafik sa tinu tikita over there at tatana lai pa pitsira kapag nagdormiu unikartilugo tu saksaw sa tok isurit fiksa tinut tikitaw yun nyo gata kuyan naming ukatak tutakwa nipito kait tu saksaw kanakun nakatamata nutaw ngitu garuak lutik nipili uktaw yun man nakavit ukari yun natiak putit 1-888-896-3135 amaro 979-6101 Nukak patia jernitinut, nukat ternak pusi, kau pat telson itu saksa kanil.

Ullo good. Ullo me alli to harit. Tuva yaro 27, 2026 mati lugu. Dani ongo bunga. Mahai tutta bimit nala putit. Ullo me nala langa yavut. Ah ilani ongo tugalwak. Tu sagat sak. Pina suago sili matche. Pina suago sili lok tu me. Pina suli ongi nama. Ilani ongo tugalwak. Suli ilanga siya hikalla lok tualo gama. Pina suago sili matche hikakanna lauri bunga. Suli nihitsiviula yuk, July 17 otillugu, pivalleri liriivut inuk juamiu aana uhaituk, pivalleri liriä halau yuk aluaktilugu. Tutta virunna sila yungina masuli, manna pikisieni tusaksau vallu langa yuk July 17 minitak, pivalleri liriivu aana uhaituk. Pivalleri liriitillugu tusaksau langa yuk, hai. Ammalo Akpik Jam 1996 ngulok si Mayok. Tako nukua isulit diluit. Mati usi tulurak ammalo kinguwat. Ingi tu binyo tilurak tamani Akpik Jam. Kutuami tu saksa ulang ang Mayok. 30 year anniversary rektula si Akpik Jam kut. 1996 ko tiluru tako a pingwara ngulok tu binyo tamani kutuami. Ammalo unika tuak tumi tu saksa silang aribong atanaw na tu musical lawlok si Mayok anik sa uyi yumik takun na tu vini ulok si Mayok kivi malok si magalwak tiloko taku yaw chunilo inuulik si lok tu vinik mi takun na lok tu vinik unika duak tiloko tan na tu musical lak tu sak sa ulang ayok ahay ukuwa lo sila but ukuwa sila niyati ko kaw isa kaintangit Unno sa muling ayo ino na vimmi. Nau na tse avu milo imailing ayo igok. Kutua ka pimmi unno sak. Nubu ye kalalangan ng aktao mi igok. Nubu ye leo milangan niya galwak sutik. Ammalo tatsi palle alangan ng aktao stilo unno sa. Ano kon niya suin lo nik hito mik 20 miso ngon nilimbik. Oko ni halangan ng aktak plus 6. Sa nikilo amilo mini kalalangan ng aktao mi igok. Tatsi palle alangan ng aktao suin lo unno sa. Anu kailangan ng aktak nik itumik 20 misungo ni limig. Uko ni nga lugok plus 5. Umiyok milo mini kalalangan ng aktak umi yugok. Nubuya liyo misilulik. Ano kong niyaswin lo? Sikhin ni ulo ni iulo akun ni nga ni 20 misungo ni limig. Uko ni haklo ti lugok plus 6. Inuktua milo sukuyo kalalangan ng aktak umi yugok. Nubuya liyo misilulik. Ano kong niyaswin lo ni itumik 20 misungo ni limig. Uko ni halangan ng aktak plus 9. Pupang ni tamilo, sukuyo lang ang nakakta umiyugok. Ano kung nasuin lo, ni idumik 20 miso ng nilimik. Uko ni nga lo, plus 8. Ako libin milo, sukuyo lang ang nakakta umiyugok. Ano kung nasuin lo, takaw lo, ni iulo, ako ni nga ni 20 miso ng nilimik. Uko ni halaga nakakta, plus 8. Ibu yibin milo, nubuyo lang ang nakakta umiyugok. Sukuyo litwin na kaya haksuin lo. Tatsi pala lang ang nakaktaw suin lo kung no sa. Ano kung niya suin lo ni iulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 miso ngon ni limik. O kung ni halangan ng aktak plus 5. Salo ni lo, sukuyo ka lang ang nakaktaw may yugok. Nubaya liyo misilo din lo. Tatsi pala lang ang nakaktaw suin lo kung no sa. Ano kung niya suin lo ni iulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 miso ngon ni limik. O kung ni halangan ng aktak plus 6. Kaya siyo ami Raglan Lake milo. Nubuya walo lang ang nakaktaw may yugok. Suko yung litwin na kaya hakso dilo. Tatsi pala lang ang nakaktaw sa dilo gok. Ano sa? Uko ni halaga ng aktak. Plus 6. Huwag ta milo. Nubuya walo lang ang nakaktaw may yugok. Suko yung litwin na kaya hakso dilo. Ano sa? Ano kung niya suin lo? 1 ni ulo kabangan ni ulo. Ako ni nga ni 20 miso ngon ni limik. Uko ni halaga ng aktaw sa dilo gok. Plus 6. Kaya ang sumilo, nubuya ka lalang ng aktaw may igok, suko yung litun na kaya haks tilo no sa. Ano kung niya sutilo, kabangan ito mig, 20 miso ngon nilimig. Uko ni nga lo, plus 7 milang ng aktak. Ako palang milo, nubuya ka lalang ng aktaw may igok, suko yung litun na kaya haks tilo no sa. Uko ni halangan ng aktak, plus 6. Tasiyo yung milo, nubuya ka lalang ng aktaw may igok, suko yung litun na kaya haks tilo no sa. Uko ni nga lo, plus 8. Milangan ng aktaw yut. Tamahan lukutuami. Nubuya ka lalangan ng aktaw may yugok.
suku yuli tuina kaya sutilu unusa. Ukuni halagani tak plus nine. Kayang suwal tuamilu suku yuka la halagani tak miyuguk nubu jabalu siludik. Tatsiligi lakto sa ula kulok dinago. Ambalu ukuni halagani tak plus ten. Nuna tia bumilu abani nainimik. Nubu jabalu halagani tak miyuguk suku yuli tuina kaya hak sutilu. Ukuni halagani tak siluguk plus 14. Hope tayo milo nubu ya liu milang na kagta mi yugok suguyul liu mi suguyul itin na kayak stillo unsa ano kung niya swin lo one new lo kabangan new lo ako ninga ni 20 mid 40 mo sungo ni limik o kone haklo tillo plus 16 post bayo makovin milo Allah kailang na kagta mi yugok nubu ya kalalang na kagta swin lo unsa hitigalagi duakpat. Ano kung niya swin lo, one niyo lo, kabangan niyo lo, akun nga ni 20 mate 40 mo tsungo nilimik, ano kung nga lo, sakin niya nangaktaw swin lo. One ni to mig, 20 mate tsungo nilimik. Oko ni halangan nangaktaw stilo ko, plus 20. Takwa takasil niya dikut, hao isa kentang hap pamulang ayuit, nunabim mi, nunat siya bumbilo. Ahay, manna ni chalutati ching, wala kung niya siya bunga, takwa na kuwa akpik jami ingilok tuwinit, tas yuyak miut. Sihua Amalo Tommy Kane.

Đọc cái trang ngoài cái lòng mắt. Đấy mẹ chú nế. Phụ sĩ tư bình yêu lọc xin mời dục khai giác tư hạ tì gà. Nô nà lê xa ngăn nông á ai xin mời thập tì lùng khai mặt xin mời lạc tà gần. Ô lịch xa gây nghi dọa m. Ô lịch xa gây nghi dọa nghi lọc tì lùng. Phụ sĩ tư bình yêu chú nế. Tà mạc quà nà bạc tù khăn nghi tư mê út. Nà bạc tù khai kạc tà nì xô nghi tòa lò mạ tà. Xin nà nì xô nghi tòa lò mạ tà nà bạc tù y. Na bak to hangi te meu te ngau yanik nunan nuna yanik it sutinik kiyut tagaya chukum mata kiyut tagaya mokhani ngitu mitako yawe na kaja pusik ngayok nuna li iti vean ni ngak kakai iti vean ni ngak pusik ngayok vena tako kato vena tay na kiyut tagaya vena pusik ngayok me kaja kumik kaja yawe vena kumik. Ano rin pidaw ting kalok suni, nakatangwa suni, ayaw na kami, kibituin na si Yuvin, tinsakin yung talo mo. Tinsakin kalok mo, tinsakin yung talo mo. Kaya ma ulis yung aktilogo po si Tuvin yung suni, tin chare gal tadam mak chane tin chare ulini uli su gatle go pos to ne chune tin chare gal tadam mak chane takoya o gatak chune khako inga de me an no ak chume de vini go me takan na manga nikya su go otto ak su go khako inga mat ta mai chi o mat tin chare chimagal ak chune. Asuidani chitar lukutto. Asuidata nal tuugaloa. Kisiani tu hongayo. Uli suvakti lagu posittu vina. Tini sali maagalami tin chakarni mutikit sugo. Kibi magami upinnagani tu hongayo. Ei maakuni. Taantautu loksimadaga. Kuvititauti lugu. Tinggu aku kami atas tanggung kami nyut ini makan makan kubis tahu cuni. Nanga kacu nama itu cugu kucing anga cuni cimenga hati anga tanalo niakonga ini nanga cuni. Pamang cuni ini nanga tulu kena nanga kacu yang nama itu kasuak cugu kucing anga cuni. Covid kapu Upa biya lo kalu na lo kta upa kuta kame kapu di diski. Tay me di bali lo kta tane ino. Kani napi nga kinga gi kani nga kapu li bali kami kapu mo nuita kun na ila kata kto. Tay me to kala mo kapu kala mo nuita kun na ila kata kto kina nga sila me igala kusune ano ka kata ng mat. Anak saya was waktu. Tema. Kuvigi le kami. Kingul le usune au. Kaning agut. Au lakto. Amagalo tagani au lakto. Kaning ani. Imao kingul ing agut. Akhayako ani. Piyo binyak. Au lakto. Takaw na kanikot. Dahil may nga lokso ni. Taman na apya tukutaw ni Richardok. Kapo. Nuitat ako na nga lokso. Luki na nga kapo mo. Alagayak daw ni Richardok. Piyagayak daw sa lagayak lokso. Luki asyanot.

0: Τη Σάι Σιλά, τη Σάι Ξεμιτμάκα, την Αγμίτ. Τη Μολύτα, με CB συνεπιλερίο, Σάου Μέκο. Σιλά, με κόμμα, η Λάου, αλλά κατ' καθούν η Λάκα, την Αγμίτανη. Κανούι λίγο, αγιά μονάτα, καού, αγιά, αγιά, του Σάνι, αγιά, του Τακόα. Σαβί, λαβού.
1: Η Λάτα, η Μα, κανιά, συνέω, τη τε καλέ, μπέτα, χανένι, να μαχίλα, τσέλ, γιούμαν, ανέρ, πούγα, κοινάου, μαγά, πέατη.
2: Banga married the boy.
1: Kanga sina muta katan alak.
2: The manga nutil out in a 2013.
1: And utaka pitaman.
2: The money. Kanas daman utakalang yunga.
1: The money out ya who look at him a little open.
2: The money. Look coming in listening. The mechanic looked at singer. New back, I can't look at singer. Nakatan looked at them.
1: Huna, new work, so get a young Nagilang over.
2: Nakay, Nutakan, Narayakan, Tamako, immoral juice.
1: Huna, Ika Yorayak, but it little.
2: Pekatiga ikayang luktato hanang watak man na ikayok tato.
1: Taba butirwa na rubit. Taba tuinaw.
2: Ilat na katuhalo tana pata taba butir paka ang pamitat ikaluit may to panigami siya. Adawa may to mako panika Serena and Connie. Ang pamita halok pagka ilakantang pawati.
1: Inuilig na kawin manginak pata kitunik ang ayaw kakalaw mga pwede.
2: Tigo kaya law tungala kaya malo ihamata kaya lamalo kihan utak tigo lama ang ayaw kano Joseph and Annie Sibuy hatulak mayang.
1: Hunau ba tiguang ulau kemagaluan nasuti.
2: Trent dalau kema mana nak naga. Wana pe mega kalau katela mikiluau.
1: Mageng ugaluan nanti.
2: Ana usun Susan ubang Mary.
1: Tuhangat ya merama ilik kau jimalu kau galuan nuta kau niluk tam ni. Hunau ba mageng ugaluan nanti jutri.
2: Ya, twin sister kalau tu ngah
1: kanga inu nape?
2: July 13, 1965.
1: Kunau ba na liuti halau nape? Ima kanu kau hikak kanan naku bi Mary.
2: Nau kau hikak ngah merak tu ngah elak kata bau dia paka halau paka.
1: Ila tay ma kanya siniu titik kalau kebeda hilatane bisiu nak panggung apa nuna kau kotak paluk tak nak nalar tu galuak kinau mengapa
3: Catherine Makigak
1: Catherine auje kanuilau pa
3: kanuilau itu anit yang nalau ma sedang mualau kama au yang kau nalau po
1: kulau pita ban.
3: Uglagak tulak tu nga visit.
1: Tawo nga reopi.
3: Kuvenak tua lutawa ni kajang nak tumbagelo nunanga inui tunga nak tua lulak tu ta.
1: Kuna me kau malangu na pitawa ni nagilaw gak ni.
3: Aulak ti tau lo kama nunak ko rotik ko umasik tu mo ama kuk ten na kuk juaga lu. Tak kau kau kau kau benda lopo.
1: Tuhau majakat tau inuk tu ada kau jima gitu kau mangitu Kirchhoffer Walumba.
3: Ingok kau pui kau kama kita ni kacang nalar mati kan ikung me. Kau menang nak tua lo kau benda tu me.
1: Tapi mata mana awak kangerlinermi kanuilaupa tana auya
3: kovena lauto sekinninnarluni kovenaarluni amma paniganu nakokuti talong ma auya kovena luakune
1: nunakokuti tareupa
3: e nutatsemi nunakokuti tar makovenaq joalokuni amma kovege paqa ayungimma immini
1: ikpakarikkua Nunavut Parks hunai mai kwa puigo atse merama tavane ani lokilong mata inui tavane teikunani pilerik mat pilerer zoan alau korpu
3: e pilerer katang Nunavut Parks mi pilerer joak long mata negititi palaugang mi amma kerbusuk mamak joalokto amma Junior kayakatalong mata tickets ni amoy kalong mata amisuni nalaw tago tiksami. Kuwena nalaw to amisualuy alian ay ani lang mata.
1: Takung itay nakpagiino kagzawat sa melaw mata.
3: Takulaw ko lang tagi amma teacher lang to kuwena nalaw to mumilaw pila daw ka makuwena nalaw ko ni sila mi.
1: Ima nagbawute ako akumit.
3: Ilak katag bawutek pagka uksok to mi, kugak jung mi, wanapek mi, adawa mi, namilukta nunabong mi, ikbilo sa mga kuyan na mi.
1: Ikbilo?
3: Eh.
1: Thanks. Kawimang itutut kinaw mga akpit?
4: Ama ukalak.
1: Ama tagbani kanyak sinang may awyak, kanwilaw paliilik no?
4: Kuwen na kuluyak to ujak nang ninaklak suni and July nungulak to.
1: Oangila. Hikung ngersutalu uit nap tatay malu. August boika palet o apo.
4: Kitik titaw hulu yeso katitaw su kan. Aboriginal Day, Canada Day, Kobe anak Nunavut Day, amatay ko ipaksa. Ikalugak ju nanangan nakititaw lang ta Kobe anak hulu yala.
1: Upin na lang Manila may ino ka lang naman.
4: Kuwen, amo yung ikalaki na kuwen na may lakit anya kataw meaksin.
1: Titak to lutuhak niyo yung lang mata.
4: Ila.
1: Taan nali aw yaw yok. Hulagahim aw yak pitay ko aner nakto aner alwa ribati.
4: Aner ilaw kataw katalok ng kisiyan ni Suna Nunavut Day Miss ilang ay mislok da kagalo sana yaga kalof
1: na me ikana yak mga ki
4: na labi sunen
1: tagyak
4: palik na labi
1: tay ko na law te la tabunga nunaligi yak tinu atu te ka ko in nay keeping go yak tito ka yuk magoila niko
4: ilaga at tusa kakangata kakitaw yung lakiswit yung matay la nalaw di ko ukalug vibulo di lukisya to sakbigay ito ang katak madyo
1: ila kuwen daw yak iba
4: kuwen nak sila sa ilan ni ko inaw lo akakchuk na mamiyak siya nilo
1: tagbabuti ako magubin
4: ik nakakaman ito ang mahayak baka panela kalu igliligak ding mi kubek mi uto sa katang nakpada bibiga. Emily lu ikalung nito. My youngest girl. Hi, Emily.
1: Well, namiluk tak tau hiya magkimabun. Aperehwa so nga ilin na kuyihimabutit. Pilere kuyitak himabutit. Ang ayok ka nga kalaw ka bilo ba ayok nga kuhin mabigit? Apere may akpong
4: nga? 13 years ang ublong ang ayok ka katagbaw yun na ilang mata. Ayok nga ito ilin niya ka nga sa may ito sun na katak mata. Ilin niya ka nga katak kakjualak taka. Ik na ilang just outside Montreal po ikaw kakuhain na ilang.
1: Ilin niya ka nga kimang ikalawak sa ito. Nutagati piti himabati tayman na inakman.
4: Ilinakan sama ikan pingasu kay si tamaluwa magoy na pingasu ilinakan sama ngitinak.
1: Time na erni ting mehuko katigilaw kimagap tigo namit yung rim na hanalaw kimabanalaya kaya.
4: Sunay na alert. Alert tava ni Greenland, Alaska, kaya kanigiyan. Man na just outside Montreal. French ngod, French dito ang waktok daw katang matay na nayok tanga. Ukak nayok pa ka.
1: Na waktok. Tava ni alert. Kutsilat siya mengok man. Ugtok no lumayan atak puno takati.
4: Kanu mea kuli ang nela kanu kakipa ko tibu kanu mea uto katak ma kay ma niyas mi pila kilak po
1: alian eh tagba uti akte kau bagi
4: naluya ni tungal o ma ako kum igiligak ding mimeligay ang atwa kilak taka ama maya liw ni tagwa igiligak ding mutalutan
1: Kuyan nami. Lucy, tayo ma ikpaka kanyak sinang mayo anek ti tayo sulaw na mata hulaw pili.
2: Takpawa katala ko nga. Nakiyak to katawa. Amuya katawa ko na sula. Kito kaya na kuy lalaman. Windbreakers, sweater, kuliktakala na ako nga. Walablu.
1: Oko.
2: Oko. Oko ng itay na mga sa lalikit to ka ni ulo kaya hulo akto alula. Kawilak to ulo akto.
1: Ino kalaw na mat.
2: Ima at siya mga kawil na laki inong nitaw tuklo ni.
1: Titak suta. Titak tunig lutuhak na ama suta pilaw to akibog.
2: Ima mga siya tuhak na siya mga lakto tamang matitak ti.
1: Tamani awyak. Unali ikaw malawak piyo, awyaw-yok, tamani.
2: Awyaw-yok, tamani ikaw malawak ka. Naluwak yak, amma, takpawal. Nuna mea mo, nakiyak to na kaya barbecue. Ilalokit ka ilaw, tinlugi, uyo leo, hilami. Tuktuin baki kihaya ka na sila.
1: Aner to nila, kuwen na rin.
2: Ima, siya, may takimahan lang ilo, may mga tao yako.
1: Ima, tapawutero ako with Lucy.
2: Tuha yun ang tatak, wawutero pa.
1: Emily, tayo maawyak. Kano ilaw, wali ilik, no?
5: Awyak, siya, so yaa. Akanin ni Ujang na lakik to, ibilo, nunakailo. Pero kimat siya, mayak Nunamot, takpaw nga nun ako, dito kao yakangap ta. Nipalup tangit kalua mga July may kalup. Pero tiyak to suyuit. Takuran na to yak. Akpikak palilea ni Mato. Akpigaya na ang ugalui. Ako ba ang mayutaw yun eh.
1: Kamanit, ba ang mayutaw yun nilo. At dinitakulaw ka maakpik. Palilea ni to kamanit, ba ang mayutaw.
5: Akin niyo naglayak. Pero tumayat yun. Noon na takukan na ito yun. Kito kailik yun. Aming lugar lukihin.
1: Tama ni ane raw yung ama inong ni takunaso ni tama ni kanya sinang may daw yun ni ane ro jaw yun umayak to na ito ikalayak ba kanip at kanoy gibiw tama ni
5: ko vega yatsu yaga akwang meuto galoak to ngila te kan iperong niko gama ikallaq bengi kaningi matat kallaq wa kyuni tamani tahi itimma suti kanittu nangu mata ko vega chama yu yabo amma ko galoi kanit na suti ikang na meali yu suti tema Mayuka kaya pata ko ba na kikan ni maang na yung muslo ni.
1: Tuk-tuilo.
5: Tuk-tuilo na yaw galoa. Takong itay na ito nga huli. Aoyak. Tamaw na kanitukulaw ng imata.
1: Aw yaw yume huna ilik no ekaw manalanguna ako pa.
5: Unat chamak talaw mat piligib biptit ni ublo iulip palialik tilugo akkawang nagtalaw to. Unaluamot hila unaluamot itirak wilo air conditioning ito niglatayo ito mata itikimahang na itaktulaw yata na Oko gawayo ito yun inung nota na atugaw ko lang ako.
1: Imat, may humatya na luni nila ayong nakmat. Kovya na lang pag luni hana yun ni hanang ito umayak tutut aner na tutut tam na ayong nalangon na ka okaw harigag ni ang ikatigibagi.
5: Ngugalo ang tiligo pilagay kayo gapta atata mapilagay kagko chamelang matigo pilagay kaktara ang gapta pilagay yakto chak kuyig gulang ulang mat tuhame ayo yabo hotay to legalo ang tiligo
1: kinguwak tayling malo di ugalo
5: ane katangi malo di
1: iba tabawutero agawit
5: Ilabo kami ho yung matailan na wulo. Tuhayo luktat. Awaya ka Charlie, kanwingi Charlie. Kami ho yung matayla ilabo. Ikaw man na luktat, takto galuit. Matna.
1: What's your name?
6: My name is Gavin Gee.
1: Okay, Gavin. Beautiful summer this year. Being some nice weather. Tell me what your summer's been like.
6: It's been great. Lots of baseball. My kids are loving the recreation that we get in Rankin and also enjoying the Diane River.
1: Catch any fish?
6: We fish lots and we've caught nothing.
1: I wonder why that is.
6: I don't know. I think we enjoy it, so I don't know if it matters.
1: That's for sure. Sometimes you win, sometimes you don't get. You're involved in lots of things here in Rankin. You're also the manager of RBC, which I'm right beside. What do you think of the summers here in Rankin or the things that go on here?
6: I think it's a great little town we live in. I always tell everybody it's like a diamond in the rough. It's a beautiful place, and we just got to keep trying to make it a more beautiful place.
1: What would you want to see for this community? I mean, we're one of the busiest communities. Is there anything that you think would work here? Do we need to slow down? Do we need to...
6: I think like anywheres, it don't matter where you are in Canada, I think the community come together and just make sure our garbage is getting all picked up. That's about it.
1: Sucks, eh, when you see garbage out there? Oh.
6: We're pretty good, and you know what? When the beginning of the summer starts, I think the hamlet or the town puts a good drive on picking up garbage. But I think we got to remember that we got to do it the whole year. And other than that, I think it's a great place to live. The people are what make Rankin. I love it, and I love the recreation. And I love the kids. The kids are also, when you walk down the street and you hear your name, Gavin, hi, it makes you feel good.
0: Takoilat sa wiki sa aktabut. Takoilat, tamani ka ngasin ng miut. Temo kanwili o yang mga tak o yoyok. Unikat lugip. Tak sa mga CBC ni pala yuk sa mga kusukulakati unak o magim. Koyan namik.

0: inuilakkhiuraajarluta hungilerlutali inungnualoorpukluta takanani angulaalingmi ukiunik tallamini takanani ilaorluta anniak juatsiamialaorama lirama anniak juatsiamiaqqaarlunga pihugungnaqpallialerama tamaangununatsi nu utilirluta amma pihukkiluta Tatkinig lima luin nagayang ni tukpong pihulaw tukun.
1: Ayok saun nak susi.
0: Ayok i ayok sangin nak saun nak luta. Ayok sakto ko luga luak tukto huli ima nali ayok sa luangin nak saun nak luta. Pihukit luta tukpong nga luak tukun. Kung ano na pti na utirap ta huna wulitap ko ano na butam nakablo na akakalak to alam. Kau nani pilihin mak talag na matanong na handing ayumi. Eko kablo na kitut kya. Itlog doa kalaklutik. Bibi kalaklutik. Matatabili ang itlog ang mala ma. Kikiktamil. Tago nga utirapta. Awzang malupian ikkada mitidui ang makakiyo at siya mea lakiluta. Kali migata ukiulukta in. Handing ayong meulukta. Handing ayong meitulukta kagalukitlutik. Aujuk lukta kak lutik, ukir lukta kak lutik. Atada bilia tak bau yang nak luk. Tak ke inuit kya kapsit inuit nak kati gilau peklim. Tak ke luta kaki 6-7 lubu kya ko. Tamat kiti kak lutik. Tak ke utuk kamak. Ma. Nutakkat mal. Ami hutsi ame angula tukukaktut. Ani amu pingi tu pekli mu pisut. Ami aku ngata napadlo ak jani uko ini uju tigur kaman ito ak mga gala uktu.
1: Kiktaling.
0: Ni. Kiktaling ino lagi ko. Eko ting meho. Nutakang ita. Kinaw siya ni atok na klutik, tingmihok, takpaw nga agzak hilaw ko lang, maubago initsuit tugam, nagtay ko ni nga pingitayin na klutik, agzak tao lang ako ni. Ako ino katilog tabo, tay ko ni nga nilok katalog tao ko lang, nagtay ubago ino ilakhiw lamon, tao na ni ungahing na may lamon, pingit to. Wapsi na yung naglaan ni umani lang to. Ikalog na. Tama. Tama-tumani, kinaktaw kam nung, kinaktaw lang kam nung, tingmiho mo, kinaktaw kam nung, nanisaw lang ako, tugugan lang. Iyan eh, kamuting niglo, hunamiglo, na tingmiho mo, ikiyakayak sa ayong nalawak ko, matikikmiklo, kamutiklo, ayong nalawak ako ito. Ikihwa lang nga man, dahil ko kamuting ugurin maklo, ugurin maklo na kamuting ni, ikihwa lang nga man, ikingin makap ta. Unawa dagbo na ayuliyop kalawang na yung nagluta. Tuwatitiw may kakdo ka kami akadigik paklo nilo, ukalak paklo nilo, kakutikot siya may kala ikalulaw pagkam nung ani yung maklungit nam nung. At ako yung makaklo nung. Malaw nino takakaklo nung, nutakam nung kakating ikluling akating may ilin niya klo ting. Ilin niya madig dagbo na ayuliyop kalawang nung at ako yung may ameng may Ami utito na kalagatta ilagulat tumi ulo hun na kauti lagunung ulit siya klogo. Ami toa gaya. Kami toa lolo makami ako sila makami lagunung ulit siya klogo tayo na ami toa siya. Ahiyani na tupik tagwa tagwa uli kipinahoy tagwa toa kalak klogo. Tagwa hun ami tun nga pikakot siya klogo. Hun nakangit siya may alawin lak klogo. Tagpaw nga Mibiyo na kakapti ko tayo na inuling. Iglokdok na kalukin maaktok. Tagpaw nga alak na nilukpalila kam nung. Ikaliyak niya klo ni hibubakangan uwa nga. Uniyak paklo nga. Kikmaktam na ikayok sige baklo. Ama klo nga lo. Uniyak klo nga lo. Nutak kami lo ikiyong maklo ni. Pikuti kalung ni uhikangit nam na kamuti ukumaylo akpangit maning. Tegwa tega amaliyo kagwin na kain na hukapta. Tayo

Hinigi aga nga mikihianin ut kalaw yuk man. Iwa nga lipi hulu kalawak pangit na ma ama kamakla nga lipi wakam. Hapilak na kaklo ni ikalukyok ni lugiak sa hapilak na kaklo ni anilayak na kaklo ni pikman. Nagpapilayak po ugwa makla nga ting mihomin ayaw ta kalawak kaklo ni ihumam makla nga. Ugwa lakaw yaklo nga. Nagpapilayak po ayulak nakpat kihit na matagpaw nga na hong nila kama. Noong namig na kao si matiyang yung maklo nga, piniluktulo ako huwiklaw yung kalaklo nga lo. Pianigiyak sa mila ko laklo nga. Kaya kama, uplak ko nga makingin makitsakayag sa hapilak na kama. Hapilak na kama to, matagpaw na hining na ayulito kami aklo nga. O kaya ma, kiyong ni, amak maglunitun nga bakangit na taiko kijuit mani manak kami tingaw yaw ni kakaptigaw taiko ni ngayon na ako bakalaklun amno tili ako bakalung na katakalung na akitika na huktam maklut makilayak na ka maubungak sa to man hikin na ka na to akayali man awla hakiyak na lang niya kumadunga ihumalua mo hiningitayin na kam kayo kalaklun nga anigiyaksak agloak pulo nga hiklak to kulo ma yahuila hikin na lao tit na gupiniluwa na ka mamakitlunga tako na magtalo ka pibagay na kaklawit tuok puglo o hituok ang imakam no tuok ikigaya kami at ayugal ipubo na ipunni nga ipubigit mag-uuna lo tuan na kit mag-utagbo na napihima man ang nakit matuok atok na kayulim maama ikadliyak nilo na kama agloak tit no ikadliyak nilo ya kama ataw hukmi ukiyo kalaktot nami ama akama. Kano nga agloab tit na pihiyo ya katta akama ihumalakayo ya maklo nga tagwa inutulang niya laktawin no takakal. Ihumalakayo ya maklo nga. Taan na ipagsao nga ta ataw mahakap tigo ipyuluang ima aglo. Aula halaklo ukutat siya kama. Aula halakama. Hikinakot sikilak po huli ipigilaw tit na ni. Huwalik yak ihumalak lang. Ihumaw yung malak lang huwalik yak. Iyong ugalo ang awlahang nilumiyang nila ka matagwa ni pipik sa tuwa ka lakap ko ihumamak lang na utak ko yung nilutya maya lang makula lang ka lakak lang. Iki na ako ila kutsi kijiyo mga lakak lang eh. Iki lang may ikpigilitayin nak lang. Amo aki akak na katalawak lang eh. Ang makingul lang may awlahalik mga ma. Amo aki akak ko atat lang eh. Ata man amugap ko ay huwaklong ay humalalaw kalawaklong ha. Dahil makakingon nga ni ikalukan ni naktulong at mga may humalik mga maama pilikit lo. Ama utakin ko na lang ito ni ikalawalalik mga mamal ko kalak pong. Ay kaya huwaklong ang ilgam not kibiyak pagkalawaklong at ilog ka ni naktulik mga maningigiyak ka nito. Ahoyla. Kulalak diyo mga loaktit lunga time. O kumay to akson. Amo alakap ko katang niakto sa loakton na amo ngap ko ang isut siya balon na. Ang isut siya balon ni ma amo ngap ko ahoy laaw lahak ya kaningi may alak lunga ati ukuha nakiksa loli mataay may ang nahulak lunga imna ang uyaki ya ko alak lunga uiga hulul hapila kami aning ngigi alaw ma. Ani badliang it mataim. Ay giala ka manak miyok na luklugo. O kumay gigalo ak luping aho mata. Ay nilozo na ka ma. Aho ila tayo kung ikliwa na ka luak sit lunga anislak po. Tayo na susi. Akwe ak miyotak lo tam na lo una. Takatwa ka kapsit ko. Patriya maning. Ikitika ko nito akong nirapta. Iga lugin na siya kihanin na ribagkap ta. Nako nakikikata ako ni kapsis ko ikalipin ako mataaw laktak palilalakak ng lutakpaw nga. Aw laktak ang lutakpaw nga. Madagong halang mo, haglik mo tikit na ta. Nagbani. Doa tito, kakdoy ko tildo abit siya mayaklo ni. Kakdoy ko tildo abit siya mayaklo ni. Akit gikaktakalo aklo ni. Ikalong niklo tagbani ayong nawyaklo ni. Tuklo tagwa atulay tiyaklo ni naw at tatak na kayo li makikin ng ili man. Dahil ko tukukak pala yung tuhak tuhalaw kami mga kanilaklo ipiklim. Tagwa

0: ihumaleqlunga inuulaeqinneqamnukli inuulaeqinneqartali huukiaq piniluanikkamiangippita ihumaleqlunga uiga iqaluyuertiarluni lupimman aqitikkhiuqutiksaqanngimmaarluni pihuqutsiamialeqakku pihuqulihaaqakku qimaihuanngilluni uaptinik inuillamu qimaihuanngilluni pihuqtailinilulaortuugalaaq pihuqutsiamiartaleqakku пиқсералуартиллугу пихугиалерлуни ахуилла қимагиалерлунитигу нутарари напаниги натиги қимагиалерлунитигу қима матигу қимагиа матигу туххиарлута туххиарпактуугаптайла туххиарлута уига оқарлунилу аа нутарақартунилаану таққамини акиарту умаллилауйу матанаглигихуллутиг hakikkuni taikka iqqaumallunigit ataatakkumaguu anaanamalu nagligiluallilaumaqnga nutaqaulua nutaqalaanguti nutaqautillunga uvamni pimanngitillunga nagligingiluaqqaarlunga uimaguuq pimajaqinilulleqtillunga nagligiluallilaumaqnga nagliginneqpangaguuqtak wahuli inuinnguuqtuharungnaqneqarpayuqmata inuilerqiu inuuhuiqaluarlutik taimaguuqtuharungnallarneqpatik hakialu hakin teko tohong nalang napatin tagbago kimang niyali mga tagbago kimang niyali panga utila yakluning ukakluning tukhi yaklutal tukhi yakanik kapta ahoy la pihugi yaklutal pihugi yakman pihkirti lugu pihugi yakman tupik awlaki yakami ani yung nangi na makakling ma iloani ikingalik tiyoga ma kikmibinak magtay suminga kikmibinak maguhi nilaw magapta tana nutakakpun ping hitamani ukiulit nangulak kikmimi annaktu ti kalakapta ukiu kawzilakami ukaman ikaluktong na kayo lakapta kikmiko na tukulugun ni kikimi ala kaya migaptigok luni ukaman upalang nahalaw kalakta alakta kluta ikayok tigit na makaptigko uiga ukakwigi nahagay ala kalakta ukama panini nagligit lugu nagligi kami kikmatay na tukuhalak lugu ni kikigaptigo kigilaqaptigu alluyaanguga minungunnahaangi mimman tugu huyoqsaqaruitsiaqapta pihuqulerpaqa pihugiaqami laatam pihuliman kingunningani piqsutsiamiamman tagwa ikumik itixxilaumman imiqtaqungnarniangillunga lupigama anilangi namaqausimammaaqami ikumik itixxilaorluni imiquliqupta nerinilugaksaptinni ngutaqangitsiaqapta pihuk matayma awla man uwanga kumiinga innarlunga qimmibinek miktaissuminga ikkibautattuaqqarlunga taamnali nutaqa ukkuarmik taissuminga qiyunaani ukkuaqayulaaqapta qiyummi ukkuarmi tunngappeqarluni taikkuninga alilayunaani qiyuqutivini naamik taqquutigilaugaani tinngihuuleriyitku peqaqapta taissuminga alilayunaamik tukkiarvinngualiorluni taanna nutaqaq tukkiangngualeqiusale ma upluluktaa uvungatakua iqingagamani bliyuittumiangulerlunga anitiqniangngiluamu taamnalu qinutuittutsiamiangu mataillaa nutaqqatka taamnalu nutaqa qumikkimajaqa qinuqaqani taamna kihimitagu uasartutuaqnaaq uvunga ikkivain manimmiinnaleqlunga tukkiarvinngualiorami tukkiangngoaqausiqattaarluni tamuahuliuq tamuahuliuqtumi ikkiarsuami takuttalaorami amihuinngitkaluarluni tamuahuliungnguarluni tamuahuqtittinngualuqiusarluni nipiqanngimiarluni tiaqna tamuahuqtittinngualeqilluni tukkiangngualeqianikkami uvamnu uqaliqiluni anaaq huwa hikkumik niqiniaqamnuq tukkiaqqaarlunuq niqilauqayaqamnuulalla uvungatakuni bliyuittumiangulaq tugama hulluangiluamuun huliqiyungnaqaluarlunga apiqqinnaleqama anaaq hikkumik niqilauqayaqamnuq hikkumik niqigumnuq niqiyuusaqayaqquuqamnuq tukkiaqqaarlunuq oqa'man naalaklugu tukkiaqqaarlunuq hikkumik niqiluqiusaleqamnuq yaanna tamuaqlugu hikku tamuaqpaluuyartu tuhaaqausaqaluarlugu ihumaginngiluqiusarlugu hungi maqanuinnginnilumiaqama tamuaqpaluusalaorluni anaaq anaalanima huwa huwaarlugu nibliqtinnilukkaangaga nibliquhituaqaleqama uqallorluktu naatitut anaaq anaalama huwaalallugu ima nikining nikilang apta kwak nik tama tia na dito kwak balok titi hukto kigutibut mukaklon ang iklo dagu nikilo kayo yak kaklon ng ikilagam ng ikilagam nikilang hikutuma lakigam hikutuma nikam ng ama dukya ko malimi ma dukya katigi lo dukya katigi lao kaklo ing minigli pinga kao yadaklone pinga me aklone no takang nga lakimi uyaklone takang nga aklone Inung ngual lagi kang negliti at napingo lagi yung laklon ni. Ukal lagi kang ngual ni. Dugo ubonga dagwa nakangay na siya kto ka makomisya magkuno tao. Ama yui tama yung laklon ulo ni dagwa na nui lapko nui tap paklugo. Ang ayon mino ilakya takto na ang ulo ni. Ubonga dagwa nakangay siya kama tuhak tao sa lapong. Nipimik tuhak tao sa kama at gupti ni. Nunamik palang ito huwag lalaw ka lakso ko. Nipimik tuhak to sa kama kukalak kaya lakso nga. Di na nalang nilong itsak to ala lakso nga. Tuhak naktuksak takang itsya mahunamianik tingmiya ka kanito. Ilanaw ya kaktalak to wala. Nalang itsak to sa lalak kama. Uwat siya kong kalakit lugo. Kagliba lakso ni ama tayo manipik. Mga ilitaking itki lugo. Ilitaking imakap ko. Tay maamak ko ni pilik sa tuwang mata ihumamal na la migama tagba kukhalla malaklunga ihumaliw lo kay lahat siya may alaklunga tukong ipihungaklun ng amakok tao na alakam no ihumalaklunga tagba ulimaw sa kangitok panakangitok kung nakangito ulo tagwat akin niya ako tiksak tayo tuwman tuwa ka lo akpulo ahi kukimaklo Ihumam malaklunga umnik ay tuti kami ako makpunga amako nakpad pitakin niya di matiyo ihumam malaklunga. Tam na nung taka kaya di kaya mea niya kaniya lang na magkingung nga ko ihumat talaga po nga ihumani at lagtuk yula ka ma umnik ay tuti kami ako makam. Ihumalaw ka ma. Ihumaliw ka nito akit ka lahat siya mea ka ma ama tuhak ka lakitlo ni. Nipiilit akit siya to ka laklunga. Kuna wem na amarong ito galo na nipimig ilitak sigam. Amarong ini man kinakalo. Daman huna lukta kakilak to sa liyan lamak to ni. Ilitakig ako. Singmiang o galo ang naima ihumang makama. Tapos matuhagak sa kila o galo magutuhang imak to ni. Ama tuhakaw tiya ka mami. Kaya na ilitang na tiya to ni. Ilitang na tiya makinagyan na kalong ito.
1: Ayaw na yayayat.
2: Ja, ik ben niet zo te gewoon, mijn man. Daarna ga ik het zo graag gemaakt. Ik ga het zo met al op, zo Monika Agjuk. Ik laat nog het zeggen naar Pussy. Ik ben niet zo te gewoon, man. Ik ben niet zo te gewoon, zo ik zeg ook al. Ik ben CBC in de play. Ik ben niet zo te gewoon. Roberts gaat weten. Ik ga het zo graag gemaakt. Ik zeg ook. Te gewoon, zie.